0: bang bang bang bang. Olokowo duro gbin gbin. Olorun oba Eku Aisa Aidi baje. O tun je ka tun ri ojo toni. Olorun olubukun julo ologo julo. Ba to ni emi gbogbo wa. O je ki gbogbo e duro gbin gbin. O se ti wa nu oja. O se ti gbogbo awon ololufe ikani patapata. Je ko ja wa ma lo si waju. Won duro gbin gbin. Olorun aduro tini lojo isoro. Aduro tini nigba to ba nre okan eni. Nigba ti oja ba ti ri bakan bakan. Olorun na lo tun duro tini. Olorun ni mireku ni. Today loni inge gabi ishe mi. Oju oja on le tete en lanfani lati man gbo loro. Oki yin loruko ala se urudasile ikani ta wai. Ati loruko awon loga loga. Ati loruko lowo botini mi. Nibi tolon oba itobide. Oba ton sa anu awon omo lile. O ton sa anu awon omo to je pe won ti solu gbo ni eko ri. Oba ti o se gbija. Mo pe ninu awon to jo mo lile tan solu gbori ninu won pada di prime minister ninu won tun di lecturer ninu won tun je gomina awon gba tan lo le eko ngba han awon yan ko ah so awon omo e si le je yan bayi tori won e wonu class pe. Mo wa wo nkan o. Awon mo be si ma mo we.
1: Oya oya oya. Lubu lubu ta do la ja to ba dale o.
0: Lo ba di gbe samu gan elomi to gbe nu class gan won le mo gba number to.
1: Lubu lubu ta do la ja to ba dale o. Owo ba raja olokan
0: bo. E ti ri ko lohun o se gbija ba.
1: Owo ba raja olokan bo.
0: Olorun ba to tun wa pa bidà to tun so ibidire. Ile eko kankan mo na isin tan tin so lugbo. Seri Isola Adekunle loruko temi. Henry Baba Yellow onu olowo button mi ni saa ta wayi. A tun ti lo gege bi ise wa e mo pe n to eto oju oja amo lanfani lati se iwadi. Bi obinrin o se ni je liability fun oko. Bi oko na o se ni je liability fun iyawo. Jeff ti wa di pe a ba le wa e de wa nkan se a yin mo nti mo fe se ni. A iyawo mi o si dakun wa nkan se e ba le wa iwo yin mo nti mo fe se ni. Nitori e la fi lanfani lati gbe eto yi kale. Bo lo se le di olokowo. Awon okowo gangan lo le se. Lati pe o wa milionu milionu ko to bere re.

ti o connect e ma won opolopo ni ah ore mi mo ra o feran ponmo ko si inu ile kan bayi ti won ti je ponmo o mi to ba so be ja to se gugu e yo tun ni eja ta ponmo si awon kan wa nwa tan mo nkiri re awon to ba fe bere oko owo yi kini awon nkan to gbodo se kini awon igbese to gbodo gbe awon pomo kan na wa awon eso original o kan wa to je pe original ni won.

lele yo eja osan eja tutu soko yokoto eja tutu soko yokoto mi o jeja un ti o da ki la jo mi sile ki wa fi sakura sapa e ma ja lo jina e ma je ka lo jina se ri nu mi ma ndu tin ba tin ri teni na njo nje gidi teni na nje un to dara saguare to n fi owo to ni to fi n tojo aguare lona to to ati to ye inu mi ma ndu ni be ni gege be ti mo akole eto ta tun kale si lasale yi onje aladun na ni o onje aladun ni onje to n sara lori ohun la wa ma soro ni pe onje to je pe te ba je koni si soro fun yin mo orun ayo orun de ale ma ma sun alafia ma joba alagbara yin ni gbogbo gba be ni ore eto ina re ara ti le go to ba ti ko lori eto because boom ti le gbo orun kan to jo be ni bo leto na ti wa n jade gan o jade ni kan ni west radio 89.3 fm ele ta gbe kale ni ibadan ibadan gangan ni ibadan ti a gangan la wa ta tin fe la ori ele avenue la wa ta tin se oluwa se ni ka ma se ni bayi ti ati bere to yi e ti mo pe akin wa raro ti se ba ti bere ise ti bere na ni e o ka start ara wa ready ka get ara wa ready eya get ready aha oya eya ka bere ni ma prepare ara wa lati wonu agba mi eto lo ebe ti mo wi pe ta ba ti dori eto awa ma n wole a ma n kan lekun ni tori a fe de wure to wole to do kago to deran ti won mu so idi ni ta ma wole ta ma ken to ye ka ki a ma ki gbogbo eyan lolufe wa ni gboro tori pe kini tori ti yin la wa se wa mi nitori ti wa leyin na to se joko sibe te n gbo wa ki wa lo mu atani ki yin pe e ku eti gbo be ni mo ki gbogbo eyan lolufe mi gbogbo te ba wa ilu iwo teyin ba wa adugbo o le wa state o le tin soro ti state o le tin gbo mi bi owo te ba wa alafia olorun amade bayin ifokan bale aje tin lagbara olorun oba finishale ki gbogbo awon ga mi ni le se west radio bi bayin na ti won je ki gbogbo nkan lo ni melo melo mo ki gbogbo patapata bi pe ku se e ku eto le se olorun ama fun yin se lagbara olorun ko ni baje fun wa lagbara seda ni bayin eya e je ka wonu eto lo I ma binu si mi on gun mi ni eni yeyoge mo soruko a ma soruko wa lesese ni yeyoge yin na ni arewa yin ko joso lori afefe lo nkin kale wi pe e kwataro e ku bojojo bo se ri bo se gba na ni a bu mo ye yin na ni o afiji soro yin mo ti okun powder to join shine to join to join to fresh be ni omo yin ko joso na lo nkin ka bo sori to futa sale yi mo kin e ku darapo mo mi futa le yi awa ta ti jo nse to nju se fona la sujo ma se la sale e ma da mi ni koda eje ka jo pare ka jo bere nibaye ta ti wa kale sori eto eje ka wonu eto lo san so abala kokko na la ma kokko wo lo nitori to ba je bere agbodo fi si pare n to ba je pare agbodo fi si bere oju to ba de ye na la fin tele eje ka wonu abala kokko lo ka lo sin abala oju.

0: prepare for the unconditional love and sacrifices. Let's show our Father's love today. Oluwa Winjin. Awam.
1: FM, your preferred wholesome radio.
2: Ni gbogbo bi ti e ba tin gbo wa idakun e ma binu a gbo isele kan ni yajo bayi lati agbegbe ologun eru pe ile kan o njona lowo bayi oni a
3: sai ka nta
2: e ka san o
3: yes sir e jo anudiran lowo yin ni ile kan lo njona ni ologun eru bi bayi ni di osan ologun eru
2: ni agbegbe bo ni ologun eru.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Ni agbegbe wo ni ologun eru ni le tin jona bayi?
3: Ni Adetoko ni ti ma ya wole ije osan. Nibi ti ile yen tin jolo jona bayi ti ma ramu amu lo pupo.
2: Ni Adetoko ije osan lologun eru.
3: Tama tin lo si ije osan ojo ona lo wa ni bi ele lati de ije osan ojo ona lo wa tama tin wa Adetoko ni ele ton lo si ije osan ti ma ramu yen to po lo ji ti bayi.
2: So
3: I think I have the power fire service number one law. I think power goes about to do I did too I didn't want to say.
2: So a dark go going ten receive to panel ni pillow yo. Ile kan jona bayi o. Need your ni Adetokun ni ologun erun. E dakun ni ipinle Oyo nbi. Gbogbo eyin te nri si eto nipa panapana ni ipinle Oyo e dakun e ja mo lo sibe bayi e dakun ni agbegbe ologun eru ni Ibadan bi ni agbegbe kan ti won pe ni Ede Osan Adetokun e dakun tori Olorun won pe wa ni ipe pajawiri bayi si ikanni wa West Radio 89.3 FM e dakun be ba si sumo awon ti won ri soro panapana awon ile ise panapana boya eyin gbo e si sumo ile ise ohun e dakun e ba wa kan si won ni papa bayi ile kan jona o njona gidi gan bayi ni agbegbe Adetokun Ede Osan ni ologun eru ninu Ibadan a ni sofo ara a ni sofo emi a ni sofo dukia lasi Olodumare e wa dakun eyin ti sele nsele si lasiko yi e sa farabale dakun tori Olorun ani gbagbo wipe awon ti won ri si oro lati dekun fun jijo ina awon na ti n gbo baye won o si kan yin lara laipe yi lasi Olodumare to ipinle Oyo ko ni baje o orile ede Nigeria Olorun oba oke yo ma daabo re po wa

So, madalla masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake haduwa da ku a cikin shirin namu na Arewa Special dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wales Radio kan mita 89.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo. Da fatan kuna nan lafiya kuma za ku yi sauraro lafiya. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma Jama'a. Shirin Arewa Special shiri ne na musamman domin mu mutanen Arewa, musamman mazauna yankin Kudu, mazaunan jihar Oyo da kuma garin Ibadan baki daya, domin mu nishadantar, ilmantar da kuma fadakar da dukkan al'umar mu. Kuma mun san dai idan yazo cewa a kaunan mutanen Arewa da masu jin harshen Hausa a Wales Radio na kan gaba, musamman a cikin jihar Oyo da garin Ibadan ma. Ina kuma gaisuwa da dukkan gaishe da dukkan masu sauraron mu a dukkan fadin jihar Oyo da kuma garin Ibadan da dukkan sasa yankin Kudu wayanda ke sauraron mu a kowace Asabar. Muna gaishe ku kuma ina roƙon gafaran ku domin satin da ya gabata shirin namu bamu yi shirin a satin da ya gabata ba, sai a dan gafarce mu domin wasu dan masalolin da muka samu a hanya na tafowa. Shi yasa haka kuma ina gaishe da ita gimbiyar Arewa, wato Malama Alice Barnabas, da fatan gimbiya dai za ta kasance da mu nan ba da jimawa ba, domin na san da dama ana tambaya na cewa gimbiya fa, gimbiya fa, a gimbiya tana nan idan muna sauraron shiri na cikin mako na ranar Litinin, Laraba da kuma Juma'a. Za mu ji gimbiya wanda ita ne take gabatar da shirin da a Wazobia, wato platform, kuma tana karanto mana su labarai. To kamar yadda muka saba dai a cikin shirin namu na yau da kullum, yau ma bai bambanta ba. Muna so mu yi dubi kuma mu yi magana akan sana'a, musamman yanda kananan sana'a, akwai wasu kananan sana'o'in da muke gani muna renawa kuma kahin mu sani, sai mu ga cewa mutum ya samu bunkasa, ya samu daukakawa, ya samu girmamawa. Sai kaga sana'an nan da aka fara da kadan da kadan, kila da naira 100, sai kaga a yau mutumin ya zama mamallakin miliyoyi. Shine yau muna so mu yi magana akan sana'a kuma mu karfafa juna. Idan ka san wani sana'a wanda ka fara, kila daga karamin kudi ko dubu ne, ko dubai kila dubu goma ne, kuma yau kana mallakan miliyoyi, zaka iya kira domin mu karfafa juna. Kuma dai ba irin sana'an da mutum ba zai iya yi ba, wannan kan ina sane da shi, kowani irin sana'a wanda mutum yake so yayi zai iya. Amma kar mu rena sana'a, zamu iya fara sana'a komin kankantan kudin, komin karamin kudin zamu iya fara, ba sai wai a mun gina babban shago, a sai mun samu wani wuri ba. To shine muna so mu yi dubi akai domin mu karfafa juna, musamman a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu. Idan babu sana'a, babu takamaimen sana'a, ko kuwa babu wani abin da mutum yake juyawa biyu biyar suna shigowa ba, gaskiya rayuwar na da wuya. Na biyu kuma shine mun san dai yanzu muna siyasa na gabatowa, an fara su campaign da dai sauransu. Mu ma a nan shirin Arewa Special da yaddan Ubangiji Allah, mu ma za mu yi ta tattaunawa harkokin da ya shafi na siyasa, kuma domin mu bincika mu ga abubuwan da shugabaninmu da magabatanmu ke yi, ba wai domin mu kushe ba, ba mu wani jam'iyya ko kuwa ba mu bin bayan wani jam'iyya, mu dai muna bin bayan cancanta ne. Saboda haka za mu dinga fadakar da juna, mu kuma karfafa juna akan yanda yanayin siyasa ke tafiya a Najeriya. Bari mu je mu dan shakata mu ji wannan wakan na Ado Gwanja.

Muna magana akan sana'a, masu iya magana akan ce sana'a sa'a, rashin sana'a kuma sata. Wasu mutane mafi yawan lokuta kan raina sana'o'i da suke yi, ko kuma su gani sai su ce wannan sana'a ni bazan iya yi ba. Amma kamar yadda masu iya magana kan ce sana'a sa'a, rashin sana'a sata. Duk abin da mutum ya fara da kaɗan da kaɗan da kalila, sai kaga gobe ya zama wani babban altajiri. Kuma duk manyan altajirai da muke gani, ‘yan kasuwa, manyan altajirai, idan ka tambaye su yanda suka fara, za su iya gaya maka daga yanda suka fara. Shi yasa Bature sun ce akwai maganan da akan ce a Turance cewa do not despise the little beginning. Idan kuna sauraron mu, ina son karfafa ku cewa sana'a ba a raina sana'a, kuma sana'a abu ce wanda yau idan ka fara ta, gobe zaka ga cewa ka yi gaba, jibi zaka ga ka kara, haka da haka sai ka ga ka zamo an san ka ko ina. Amma akwai abu daya dauke da sana'a, shine ka zama mai fara'a. Idan kana kasuwanci, kana sai da sayarwa, musamman irin kananan sana'a, idan ka fara ka zama da fara'a, kana karban baki, kana marabtan mutane, kuma karkare na kowa. Akwai wasun da zasu iya zuwa wurin ka, kila kana sayar da abubuwa, su zo kila su nema abun naira biyar. Idan suka saya, ka dan sa musu shi a cikin leda. Idan abun da ya kamata a sa shi a cikin leda ne, ka sa musu. To gobe zaka ga mutumin nan ya dawo, kila ma ya saya abun da ya kai na dubu.

ne yake da muhimmanci mu san sana yana da muhimmanci sosai. Wasu mutane kuma kan dauki sana'a duk wata sana'a da suke yi da muhimmanci, ta yanda ko mai karancin sana'a sukan rike ta da muhimmanci. Yana da muhimmanci mutum ya rike sana'ansa sosai, ko min karancin ta ka rike ta da muhimmanci. Idan ka daraja sana'anka, za ka ga mutane ma za su daraja sana'anka. Ka kebe wurin sana'anka ya zama da tsafta. Inji a turance za a ce let it be looking good, ya zama da tsafta. Ka dan sa wayansu abubuwan da ma zai ba mutane sha'awan zuwa wurin, ko dan wurin zama ma ka dan sa. Duk wannan yana jawo ra'ayin mutane. Sai ka ga kayan da ka fara yau gobe sai a ga kayi nisa, kasuwanci sana'a ya bunkasa. Za ku iya kiran mu akan 0961931000. Zan sake nana ta 0961931000, ko kuma akan 0913533483. Sana'a na da muhimmanci kuma yana da kyau mu rike sana'a, musamman yanzu kamar yadda na faɗa a yayin da muke ciki a Najeriya. Idan muka duba aikin albashi kaɗai ba zai taimaka mana ba, musamman albashi yakan ana samu karancin wasu lokutan, sai mu ga cewa kuɗin albashi ma ya dan kasa mana. Amma idan mun hada da sana'a sai mu ga cewa abubuwa na tafiya daidai. Kuma na san wani abu shine a cikin rayuwar mu mutanen arewa, musamman Hausawa ma Bahaushe, bai rena sana'a. Shi yasa zamu ga wasu suna tafiya suna irin gyaran takalma wanda muka fi sani su da susu shana. Da ka ga mutun na yawo kowane rana, yana dan buga gungunsa yana yawo, ka hinka sani sai ka ga ya bude shago. Kaga shi mai yawa anguwa kuma yanzu sai dai kai ka zo ka same shi. Wato wannan shine ake nufi da ba an rena sana'a. Akwai altajirai da dama wanda zaka gansu sun fara sana'a da talla, suna talla. Amma yau idan ka same su zaka ga suna nan da shagon su. Alal misali ko irin masu dinki, kaman teloli, kananan teloli masu yawo da dan karamin keken dinki na hannu. Wasun su sun fara haka. Akwai wanda na hadu da shi yana da shagonsa yanzu, sai dai a zo shago a same shi. Amma lokacin da ya fara, yace ya fara da shi yana yawo. Shi yasa muna so mu karfafa juna. Yana da muhimmanci duk sana'a da muke yi mu dauke shi da muhimmanci, kuma kar mu rena sana'a. Idan wani ya ce maka ka fara sana'an nan koda da naira 1000 ne, koda 10,000 ne, ka fara da shi. Ba wai sai ka tara miliyoyin nan ba kafin ka fara sana'a. Har yanzu dai za ku iya kira, domin kiran na shigowa yana katsewa. Idan kai ne mai kira za ka iya sake kiran mu. Za ku iya kira akan 0961931000, ko kuma akan 0913533483. Kuma za ku iya gaya mana sana'an da kuke yi, kuma ta ya kuka fara, kuma a wani mizani, a wani yanayi ne yanzu kuke, domin mu karfafa juna. Kuma idan akwai wayansu kananan sana'o'in da ma zaka iya sanar da wasu ma wanda zaka iya kara musu kwarin gwiwa domin su shiga, duk fili na bude.

0: Duk wanda yana sana'a gaskiya ba a rena masa domi, baka san nawa ke shiga hannunsa ba, kuma nawa ke fita a kowane rana ba. Shi yasa yana da muhimmanci. Akwai wani mutumin wanda lokacin ina makarantar secondary, a lokacin na gana JS1 ko JS2, lokacin na mun san dai waya ba kowa ba ne. Mutumin nan a lokacin ya fara sana'a irin na kira, lokacin don mun san ba kowa ne yake da mallakar waya ba. Yana da sana'ansa na waya, zaka zo ka yi kira ka saya a wurin. Amma da cike mun san cewa lokaci na juyawa kuma yayi, mutumin nan yanzu ya zama babban altajiri ne, mai sayar da wayoyi, dila ne na wayoyi, ba irin wayan da zaka zo ko kuwa kana so ka yi abin da ya shafi su sim card su layi wanda babu ba. Amma ya fara dama da kira ne kawai, irin kira da mun san cewa zaka zo ka yi kira na minti ɗaya a ce kila naira 50 ko naira 30, haka haka da haka da haka da haka. Amma a yau ya zama babban altajiri mai ya zama dila na wayoyi, wayoyi daga kasan waje wanda ake kawo masa direct, kuma baraka ce wai gashi muna da kira. Hello? Hello? Hello?
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka da yammaci dai mai gida. Lafiya lau, da wa muke magana, wa ke bisa layi?
1: Bala Muhammad.
0: Bala Muhammad daga ina?
1: Daga Zamfara.
0: Daga Zamfara, kana wani sashen Ibadan?
1: Ina Ibadan, ina Ojo.
0: Okay. To daga Ojo, to muna jin ka, wani sana'a ko ya kai sami kanka a ciki, wani sana'a kake yi?
1: Da ni shigo sana'a, da ni shigo da ita a Ojo, a garin Ibadan, sana'a ce wanda ya zanto ta taya.
0: To amma kuma a shekaran ka nawa yanzu kana wannan sana'a?
1: Zan kai shekara goma ina wannan sana'a.
0: Akwai riba ko ba riba?
1: Akwai riba sosai wallahi.
0: To yanzu akwai mutane da dama da yawa wanda ke wannan sana'a?
1: A kallinan mun kai mun goma sha wani abu a shagona.
0: To me zaka cewa matasa irin wanda suna yawo ba sana'a ba aikin yi, kuma gashi akwai sana'a da dama?
1: Ina tsara ba su shawara su bar rena sana'a duwar su ganinta. Domin sana'a muhimmiya abu ce, taimakon al'umma. Duk ganin ka matashi, duk bari ganin ko karatu ka yi, zaka ce wai kai karatu ka yi digiri, amma su digiri akwai su shago.
0: Kwarai.
1: Muna sana'a da su kuma. To ka ce kai karatu kana da kwalin ka, ai ka zauna jiran sai ka samu aiki, ba yi bane.
0: Ba yi ba. Ni in ba yanzu da kaman wannan sana'a da ma ka farta ma, in ba yanzu da kake fadi ba ma, ban ma taba sani ma ko wani irin harkan sana'a ta wannan fannin ba. Kaga ni ma na samu karuwa.
1: Gaskiya ne, gaskiya ne, kwarai da gaske.
0: To madalla, mun gode da.
1: Yawwa.
0: A kuma gaishe da mutanen Ojo duka, a gaishe su. So madalla. Me zaka ce game da shirin nan? Wannan ne kiranka na farko ko yau ka fara sauraron shirin?
1: Wallahi na dade ina sauraron shirin. Ina ji daɗin shirin. Shi yasa nake jije shirin ku. Ina jije shi. Kina so in kama ku. Kama ku na jije nan nayi.
0: Ayya, to madalla, to mun gode. Kowane rana Asabar da karfe 6 zuwa 6 da rabi shi muke wasa wannan shirin Arewa Special.
1: Yayi so Allah ya taimaka, Allah ya ba mu nasara.
0: Amin amin. Kuma shirin ma na bude ga dukkan masu sana'a, masu kasuwanci, duka mutanen Ojo ma zaka iya tallata mana su, ka ce musu shirin na bude domin su duka.
1: Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
0: To madalla, mun gode. Allah shi bada sa, Allah kuma shi rufa asiri. Madalla to mun gode. To masu sauraro idan kuna sauraro har yanzu za ku iya kira mu akan 0918931000 ko kuma akan 0915333483. Wani abun da shi Malam Adamu yayi magana kai shine ba an raina sana kuma komin iliminka kamar yanda ya faɗa a shagon sa ma akwai muna da kira. Hello.
2: Hello.
0: Hello, barka da yammaci.
2: Eh, barka da yammaci.
0: Yawa, to da wa muke magana wa ke bisa layi?
2: Kana magana ne
0: tsayin. Ibrahim daga ina?
2: Daga nan Akwate.
0: Akwate?
2: Eh.
0: Ibrahim wani sana'a kake yi?
2: Eh, a gaskiya ni dai before ina sana'a awa.
0: Okay da kai okay kai ma'aikaci ne yanzu?
2: Eh.
0: Okay, amma dama kana sana'a?
2: Eh, ina sana'a awaki.
0: Okay, sana'a awaki, kana kawo su daga arewa zuwa nan kenan?
2: Eh, ana kawo su daga arewa zuwa nan.
0: To a
2: Eh. Kuma gaskiya inda har ga Allah ka sa hankali ka fara sana'a daga cikin farin shekara kama zuwa ƙarshen ta zai mutu ya samu zai duba ya gani sana'a ya ci gaba kuma ya samu riba.
0: To kuma matasanmu da kuma musamman wasu yan arewamun da suke nan garin Ibadan zaka gansu suna yawo ba sana'a, me zaka ce musu irin wayannan?
2: A gaskiya zan ba su shawara. Zaman banza ba shi da
0: amfani.
2: Mutum gaskiya in ka dure zaman banza shi rayuwarmu na yanzu. In baka tashi ka nema ba a wayi gari kuma in ka ci babu ka nema babu sai dai zaka sana. Kuma ka ga bai da amfani.
0: Babu.
2: Ya sa yana ba su shawara da komai zan gantan kasuwanci su kama shi da hannu biyu biyu kafin ka wayi gari kuma za a ga kai na haji.
0: To mun gode Malam Ibrahim daga Akwata. Mun gode sosai. To masu sauraro har yanzu dai shirin Arewa Special kuke saurara daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wales Radio kan mita 99.9 a nan garin Ibadan a Oliole. Da fatan kuna jin daɗin shirin. Za ku iya kira akan 0916931000. Sana'a na da muhimmanci sosai kamar yanda masu iya magana kan ce sana'a sa'a, rashin sana'a sata. To sai wanda ka zaba, amma na ga zabi ya rage ga mai ji. Aka ce masu magana iya magana kan ce idan kunne ya ji jiki ya sira, saboda haka kowa ya kama sana'a, sai mu kama sana'a domin sana'a na da muhimmanci sosai kuma abu ne wanda zai rufe mana asiri ya kuma taimake mu ya kuma samu ma a san mu a cikin altajirai a cikin al'umma a cikin kasa, domin sana'a na da muhimmanci. Karkare na kalilan da ka samu ka fara da shi zaka ga ka ci gaba. To anan za mu dakata da shirin domin lokaci ya kure mana, sai dai muna godiya ga wayanda suka kira mu, Ibrahim da Adamu daga Ojo da Ibrahim da ya kira mu daga Akwate. To muna cewa mun gode kuma ku sanar da ƴan uwa da abokai. Shirin namu na bude domin dukkan masu sauraro. Za ku iya kira na akan layi na akan 0909605058. Zan sake nanata. Za ku iya kira na akan 0909605058. Za mu iya tattaunawa. Godiya ta musamman zuwa ga shi producer nawa studio. Muna cewa mun gode baba Mr. Henry. Sai sati mai zuwa ni ne naku mai suna Anthony Dominic, wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma jama'a. Sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Mu huta gajiya.

Olubadan ti le badan, oba Rashidi Adewolu Ladoja. Oni o ti se agbega fun adije dupo fun ipo gomina ninu Asia egbe oselo All Progressive Congress egbe olowo APC ni ipinle Oyo yon Senator Sarafadin Ali lati bosi ipo ekarun balogun lati ipo ekerin balogun eyi to wa tele ni ile Ibadan Senator Ali eni ti o nsoju ekun ipinle Oyo eyun ekun ti gusu ipinle Oyo ni ile igbimo asofin agba oni o fi agbega ohun lede lori oju ero ibanidore re iyun ti ate hex loni ode yi nibe ni o tin dupe lowo Olubadan eyi ti se kerin le logoji iyun Olubadan ti le Ibadan ati awon omo igbimo ni ile Ibadan fun ipo eyi ati idaniloju eyi ti won ni ninu re Senator Ali oni o ti wa salaye ipo ohun gege bi ojuse pataki eyi ti ki si se oye lasan nibe oni won ti wa salaye wipe igbega ohun lo waye latari awon atunse ati atunto kan eyi to wa ni ilana ti eto ifinijoye ti ipo balogun ni ile Ibadan